Hanya khatu mu jete pae mua mo cho mua gong la che yo chi mua itu chang ku cho. Hala chang tiye.